0: cuma si mong moy jam bilang kono.
1: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
2: Ayan no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gati mo.
1: Mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo sa to.
1: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
2: Eh, muti ba na lang dapat kito, matribati.
1: Tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
2: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kod. Muna liya, muna palit niya.
1: Eh, tonggon di ko panu tiya. Kagi ko guyu-guyu panu doi. Tonggon panu ko. No ko ga mato ti.
2: Bukan na ni, agi soto eh, mo agi soto eh. Kada didingan ko ni ha. So, lupay le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, di ano ni, nang tonggon po ano. Pwede nga push, katipush ka ni, nyuyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko siya badali na. Mula siya mo nang, do, dapot, ano, ano, dapot. Akup ka ni, ako ti doga po na, diba ako, kalisin ko, gi, bakit, doga po na, imo mama, nga, tarbo, os lagi ya, iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, matuwa tanong mo ko, nada, do, hindi tuwa talaga yan, nada, do, maligaya ti. Asa mabuti mo buo ng kretal, ito gaya ti, tanat pagi, bata pali.
3: Mato ba mo tole mabuk? Bahaya!

0: Oh, si Nomel. Sabani nga, anak mo jika. Idah kani ka mo taro ng irabo.
1: Tana naga. Asa mo rabo tiya puha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. Anak mo bruma bisiko ng oran. Di taro ng iyo borangar ka.
1: Tana naga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puha na riya asa mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

Yeah, I don't know, because the report gaya ang nurimit sa Emerjabatan Meteorology Malaysia, pitulis mong 2 jam sa seluruh negeri Sarawak, bi kwa kasasubuk ko Pat Ngumi, 20 Mei 2022. Ang ano si Ngumi titiya, ogi sobak dudu di kudu-kudu topat, di Bintulu Kapit Miri 2 Limbang, Mendong di Kuching, Sarian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu 2 Muka. Ang ano ngalami ti? Ngijaka ijan di Gudu-Gudu Topat di Bintulu Kapit Miri 2 Limbang. Gijerebu di Kuching, Sarian Semerahan 2 Sri Aman. Doi ujan di Betong Sarike Sibu 2 Muka.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Jerebu dapat teban 6 kapurunta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perunta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, ankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.